0: garawo yebase yo necha budene umsana ne gudamu ne gwaka ne buziba ne bucha ne ne nkera ne mumusanga luwe nyine we yagize njyo kitendo cyakwe bakacyaffe cy'abantu olulala musajja tuyewaliriza najjasa ale juma we yatula kumpaji wali basala ne yishanga wali ne baggalo muzikiti nga wali ne bagugule nkera kusubwe nga kyebase bitendo bya bantu owe kitibo mutonzi obitonde byonna taina mu kitendo kikende vaina bitendo binungi byerere aterabira nzijukiza gwe nange wenna mpuliriza tumutende nga olutendo lukakasa nti yekka yaina ebitendo ebyoluberera yekka yaina ebitendo ebirungi ebyerere yekka yaina ebitendo ebijjudde amanyi ge gajjudde amagezi ge gajjudde fe byaffe tulina bye tutamanyi tulina bye tutalaba tulina bye tutawulira tulina bye tutategeera nga ne bwe bakunnyonnyola tojja bitegeera abanga agwanidde atendebwa olutendwa lulwe yekka Qur'ani tujongera obudde mikwano gyange njozayoza wenna eyeerwanako bannange n'otozibira lunaku nga togitunuddeemu saba lla kikumire ya rabbi bannai kigambo kinene tokkirizanga olunaku okuziba tokkirizanga olunaku okuziba bwe lukusoolobako bwe lukusooberera ne lukuzibako tolukkiriza kutya Qur'an togiwa budde bungi bw'otosobole kumalako nabwo essaawa yonna nnamba nnene nkyejja tulemerera giwe eddakiika asatu n'enkyefu n'asatu n'olulala ewiiki eggweko nga buli lunaku Qur'an efunde eddakiika mmeka ne bw'oba ogiina mu mutwe ebigambo bino bye njogerako bya Qur'an ensoma obusomi ng'olabako olusoma si lwa kutereeza muraja lusoma banna Qur'an balutya lwa wirdu Qur'an yeyesalire ey'olunaku bagiyita wirdu omuntu ateeka okubako ebbanga ly'amanyi nga Qur'an agimalako tuli mu nsi nga bamu Qur'an togimalangako yadde omulundi myaka 48 n'otuuka n'okufumbiza ne tuzzukuza tututabana ku masomero nga Qur'an togimalangako yadde omulundi Allahumma bino ebyobutagimalako kitegeeza nti wabaawo essula mu Qur'an nga yo temulabaganangako wabaawo essula mu Qur'an nga yo temulabaganangako A'raf Anfal gwe buli lwobogera ku Qur'an oyina wakwata wonoonya botandika okuwuuma auzu billahi mina shaitani rajim bisimillahi rrahmani rrahim era onoonya wajjo onoonya awantu wo awalala wani 12 mu suratul baqara omu allah mwatugambira nti allazina atainahum lkitaba betwassaako ekitabo bennyini banna Qur'ani abatuufu kwobalabiranga yatilunahu haqqa tilawatihi batuula wansi ne basomesebwa ekitabo kino bwe baba bakukisoma olusoma olwabwe nga bo bakisoma mu mbeera gye balina okukisomamu bakisoma mu nsoma entuufu y'okukisomamu banna Qur'ani ne batuvunulira nga batuga nti yattabi'unahu haqqa tibaihi bakigoberera ne makulu gaayo buli kye bagamba kye batambula nakyo evudde eno mukusoma kwaffe naye tubanja okutegeera amakulu ekigendo tuwo gigoberera lutaku luta buli kyetugamba bwe tuyita allah tuga nti ulaika yuminuna bihi abaabo be bagikkiririzanga kankabuuze nga bulijjo bwe ntera okubuuza ampuliriza nawe nandaba Qur'an yo yaddi okutula wansi okkirize nti Qur'an kyekiseera neerwaneko njiyige kanoonye omusomesa eyo enteekateeka yo yaddi era mu nso sigaza bbanga ki. Sijja jiremerako Qur'an kuba tukitero jiddingana. Naddala nyinaddala semu gye nalimu omusiraamu yanzize ebbali. Wakati mu kusima ebigambo Allah yali atwogezanga nti tosomesa bubi nayo okoona. Bane sikoona. Ekigendererwa si kyekyo. Oboolyawo yadde kiwulikikanga kyekyo. Qur'an lutendereza mutonzi olusookerwako kuba bigambo bye. Ebigambo subhanallah nabyo tubiddiŋŋana ng'oluddiŋŋana oluyina ensonga. Bannange ensonga nnyingi omuntu z'asaana okusinziira kaatendereze nnyini nsi. Tendereza nnyini nsi. Nze mu nsonga ze mmwewuunyaako nsaba Allah nteeke nange mba mutenda olutenda lulwe yekka ate mu bungi naffenna. Mu nsonga ze mmwewuunyaako omuntu okutuuka eno ku ngulu abe muntu ayogera awulira alaba atambula munda eyo ebikolwa ebigenda maaso tetubimanyi. Bassebo ne bannyabo omuntu okutuula nga bw'otudde awo ensigo ze zirina okuba nga zikola bulungi munda eyo ensigo zo n'ezange waliwo amanyi bwe zikola ziri bize tezisirika nezigeza zisirikamu eddakiikaaga totuulawaawo si nsigo zokka munda eyo emirimu egigenda mu maaso gwe n'osobola okutunula osobola okwogera mulimu omulimu gw'ensigo teguyimirira mulimu omulimu gw'ekibumba tekiyimirira mulimu omulimu gw'omutima teguyimirira menyeraayo n'ebirala Khamis mulimu ki ekirala eno gw'okwogera obwogezi gw'omanyi ekiri munda eyo osobola okwogera ekiri emabega w'eriiso gwe eriiso olaba kino dino lino kuno olaba kungulu kwa liiso ekiri munda eyeyo eriiso lisobole oku eriiso okulaba ekiri emirimu egiri munda eyo osobole okulaba emirimu egiri emabega w'amatu eyo osobole okuwulira olususu lwokka okufaanana bwe luti eno kungulu ebiri munda eyo bye bakola eno kungulu ofaanana otyo. Ensigo ziyimiriremu ekedda essaawa ng'emu imamu wange eri gy'okolera kibumba kiyimiriremu olunaku ndoza gwe omutima tuguleke wangi obana gwe tugwogereko guyimiriremu bukadde ki munda eyo bassebo ne bannyabo gwe wakomye okutegeera ebifa ku bye walidde mu kiseera we wabiriiridde gwe wakomye okutegeera ebifa ku bye walidde mu kiseera we wabiriiridde biina puroguramu gye byasigadde bitambulira obimira n'obiweereza eyo ne batandika obbikuba ne batandika obbikunya kirabika waliwo we bituukira nga byakatuuka oba ne babinonawo mpolampola nga bajjawo kimu kimu bwe babinyiga baba kyanyiga akawunga n'owereza supu fyotuweereza tukola gwa kuweereza gwe n'ogaya bugaya n'owereza ne banyiga ne bakunya bassebo ne banya wootuddeawo wennyini emirimu gye giri gigenda mu maaso kubiri bye walidde gwe olina ky'olya kigenda mu maaso eyo munda feno kungulu oba towulira era ebyokulya ebyo bwe bikenderayo eyo munda bakuweereza eno bakobulaga nti weerezaayo zigenda okolesanga mwenda nga tolina kyebwaweerezaayo oba owulira otya baba akulaze dda nti pulizi eno tekola ki teri funa ekiri awo tuweereze era oba oliawo ngaowaawo tammeruni nasooka ojje olyagegonsoka nsibira mugo wa lusanvu n'obaweerezayo muwogo bagira bakuba n'oyiwayo n'ekikopo ky'amata nakyo bagira batabulemukko mu muwogo oli gw'oweereza emirimu gye giri gigenda mu maaso fe tuli eno kungulu tulatta akasinga okunyumira gwe eno kungulu n'okaaba ebizibu ku fakitole munda eyo oba tuzite fakito oba tuzite masiini ekyuma ky'ekibumba gye kiri kikola emirimu gyakyo y'ensonga lwaki oli awo. Omuntu alwadde ekibumba atulawo wano allahumma system eno yegoberere etambuza ebyemmere byonna basogole mmereno bajisogole bajisogole bakujire mwe birunge byenja ole binagasa temuja mu proteins ebirala calcium carbohydrates basebo bagoya bugoya ne bajja mune bungabo bakenenura bagoya bwe bakenenura gwe lyo olienola tawukaba bizibu mtu arabye no bupangisa ngeri ebyuma bikuba bijye mu glucose bijye mu calcium ne bafundikiranga kasasiro naye ina wakunganira sasiro naye bino byenjogera ko iyi system ekulimu yendimu era zikola bulungi yensonga lwaki tuli tulinga bwe tuli mashini eziri munda yezikola emirimu egyenjawulo Allahu akbar zandi walirizo omuntu okutendereza ennyo nnyini nsi abange ekibumba kyo ku mirimu gye kirina okukola ne kigeza kikolako hafu totuulawo kibadde kirina okukola emirimu kikumi ku kiki ne kikolako hafu n'ensigo ne zikolako hafu tusobola kugenda ku ssomero ensigo ze zafunyemu obuzibu zibu mwanange ensigo eyo munda bwe zikyankalana eno kungulu wabaawo wetulabira oba kuzimba bigere oba kuzimba oluku kamatama wabawe kungulu eno wabawe ekitegeeza nti ensigo munda kibumba bwe kibanga kyekyafunye obuzibu eyo kikola ebitundu ataano ku kikumi wekanga olubuto olukoze tutya ayina obuyinza agwana atendwe sisitemu zenjogerako z'abantu ayinayo ez'ensolo n'embuzi nayo bw'erya naye nyina sisitemu ekunya nekamula nesogolamu ebyetaagisa kusinzira ku setting kusinzira ku nteekateeka z'omutonzi w'ebitonde byonna sisitemu zenjogerako waliwo ez'ebyennyanja nga nayo nakyo bwe kirya kiyina sisitemu ekuba esogola zenjogerako waliwo ey'ebiwuka newunya sisitemu ya munyera munda eyo oba tayina ayina ne munyera ayina sisitemu munda bw'alya nayo neekuba enkuba era ya munyera nesogola olusogola era lwa munyera n'ensenene naye ayina sisitemu sisitemu yayo eba ekyakola ogwo ate n'ogikuba mu ttama sisitemu y'ensenene munda yeba ekyakuba okuba byensenene byeridde makanga naziyola lubatu naye naziweereza mu sisitemu neyo ebinyonyi nayo enkoko sisitemu y'enkoko eba ekyakolanga nti eyo mukoka ze netugigabana bifi nosako kirala mu sisitemu nono nasuulayo nono nasuulayo netulasa oluboozi njogere kindekeki nga ne sisitemu kasasiro oli bwawerawo waliwo sisitemu ekulabula eno nti please kasasiro akoze atya genda ekiteezi genda ekiteezi osobola ogumikiriza yesaawa endala nga mmeka nga bakulabudde wanji sisitemu oba olumwe ebaaki Allahu akbar ayina ne state ya kasasiro enfuluma gyateeka okufulumamu ayina kuba mugonvu kyenkanaki bwakaluba ennyo lutalo kasasiro oyo mu nfuluma bwakaluba oyinza okubira empendulu ekiteezi ng'olinga afuluma amayinja ate bwawewuka ennyo n'obanga ayiwa amazzi era nalwo lutalo bino byonna bikola ffe tetumanyi biri munda nze simanyi wenjogerera bino omutima gwange n'enkola yaagwo sibimanyi yadde gukola ensigo zange n'enkola yaazo simanyi yadde zikola bino naye mbutuufu abantu abatakkiririza mu yatutonda kuba tebamulabangako oba mbagambe ekigambo ki kigambo kibadde kigenda kunsimattuko bayita abatumbaavu
1: Broadcasting. Broadcasting. Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9.
2: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva kusawa 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa
3: aba Mandela Millers abakolede ngano ya Supreme Fla
4: ngabuluwa mne
5: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuwangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba mwe wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ka sereza nebilala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/5 mpaka nga 3/4 12/6 amateka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
6: Talimbye banaffe aba Finance Trust Bank mu mbeera yonna yonna bw'olina okulaba nti ate mukwano gwange obeekwata, bw'olina okulaba nti ate munnange obeekwata. Ne banaffe aba Mandela Millers abakola obuwunga obuwomu okuzaama era nga bagamba nti mwenamwena abamasomero mwenamwena aba wooteri abasuubuzi abantu ssekinomu mwefunira akawunga ng'ate kalungi nnyo okuva mu banaffe aba Mandela Millers bali awo busega kuround about ku Masaka Road yawo tuke busiga kuround n'okwata Masaka Road ojja kubalengera nga bali saidi zawo mpola mpola mu mbeera yonna yonna wakati nga tulekera akadde aka adhan gwe na winale mukulaba nti ate oliaddako biranga ate osambya sambyako eddakiika obula ntono dala eddakiika mukwano gwange obula ntono dala so beranga wekwata kwata beranga ate olya byolya nga oyangu ya yangu yako obwanga osambya sambyako ndoza ensonga abadde Sheikh Mohsin Burhani Chiti ensonga zendoza muziwulidde bulungi nnyo nnyo nyini dala. Waliwo ebintu nga byekituufu Mukama Katonda nga osefumitireza mu bwoti n'ogamba naye Allah kino yakikola atya, kino Allah yakikola atya, amazima ddala. Naye nga byokwega byetuyizeemuko ebimu twekwate ennyo Qur'ani bannange, ekituufu twekwate ennyo Qur'ani, twemanyize okusoma ennyo ennyo Qur'ani. Oboli yao oyinza okubeera ngaate mwana watu ojifuniramu nnyo nnyini ddala. Tokkiriza lunaku kuziba, tokkiriza lunaku kuziba nga tokutunudde mu Qur'ani. Wekiba kisoboka nga osobola ofunawo ku space ng'oli waka, soma ku Qur'ani ng'ove waka, neweebesuula emu ennyimpi. Obutuuka ku mulimu gusoma ku Qur'ani obe wakawaganye, oluusi oba opapa olwakadde mubimanyi. Setulinga ku mulimu nga tonatandika kintu kyonna kyonna, soko kwate Qur'ani. Muno mu studio za Pali FM mulimu Qur'ani zi buliwo otunula ogalula goli mukono ng'okwata ku Qur'ani ziringa ssatu. Ekyo nno kikemu kwegamba ne ku mulimu gw'oteekawo Qur'ani. Ku mulimu gw'oteekawo Qur'ani ofune Qur'ani nga yiyo gwe Allah byawako nga musobola osoma tirawo naawe atagisobola gibikule gibikulo giyisembuyisa weegombeko ogisoma ate ogyeyigirize. Kati gwe amanyi okusoma ku Qur'ani, ekigaana ofuna Qur'ani yeyiyo nga yiyo tewali agisomamu nga yiyo. Era Qur'ani zibamu obuwuzi obona obuwuzi omugaso gwabwe okulamba wetuba twakomye gwe mugaso omukulu, olambe wewakomye osobole otandikira awo. Naye osanga omuntu ne Qur'ani nga weyajja n'akawuza akalimu wekajjira nga wekali Sibala bilanga kusoma Qur'an inga ziddugala. Hei nagamba unasoma Qur'an. Funa Qur'an yiyonga buliwo soma wo maro soma ngo teka waka uzi. Ngo sawa waka uzi. Ngo teka waka uzi. Tusome Qur'an. Eja tu ya Allah jakulisa gebi ntubinji. Biomanyi. Nebi utamanyi. Mwebaba nduga. Mwate bakola bino. Mwate bino. Qur'an. Qur'an. Soma Qur'an mwana wange era bazadde musomese nnyo abaana ba Qur'an bakulenga bazimanyi wamali yadda kulekerawo eh ochitegedde wame yelira ddaku gwerekerawo kubanga
4: adhan kuchukumusa mukati muzimwenda Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabaliwa mune
7: ekifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka uusa bubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ategwa alumizi wa alusa zinga ziku isa bubi ufune chiketo owa gasi murubuto kwe kozesa lugave alusa syrup musange mufama sani duaga shop sizo na liyaka kasiba national drug authority
8: kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya gambo mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe idha sami'tumul muadzin wimba mulido muazini fakulu mithila ma yakulu muadzin mudemu ngo muazini wa gamba kuno kwe kwazi na kwa salatu alfajr kupala FM
9: Allahu akbar Allah

0: tuli banyiikaavu eri bannayuganda kubanga bannayuganda balaba bino ebigenda mu maaso naye ne bagaana okusituka. Nze ndowooza nti bannayuganda osobola n'okubajjako ebyabwe nebasigala nga bakutunuulidde butunuulizi. Ekyo tosobola kukisanga mu nsi endala kebiri Kenya. Si mwogenda okutyoboolera eddembe ery'obuntu eryobwebanga abantu nebasigala nga bakutunuulidde butunuulizi. Baba basituse dda okusobola okukwaŋŋaaka. Naye nga tetusobola kuteebaza abo abasobodde okuvaayo wakirina maloboozi gaabwe. Naye nga tekimala. Twetaaga abantu bonna bwe tusitukire wamu. Eno Uganda yaffe abantu abagitujja mu ngalo balubatu wadde balina amagye balina emmundu basobola n'okututta naye bwe tubeera nga tukoledde wamu tuba tusobola bulungi okuwangula entalo zino nga tuyita mu mateeka. Banadini bingi endege zibeera nyingi eziyogaana.
1: Banadini bagenzeeko ne basinkana omukulembeze w'eggwanga okusobola okulaba nti bogereseganyamu naye balabe genda mu maaso.
0: Kikizinga obukulu si kwe kusisinkana kubanga era bulijjo basisinkana naye tuteekwa okumanya bagendedde ku agenda ki bye bayogeddeko baabadde boogera ku biki ebyavuddeyo biki byo ebyo twagala okumanya era nabo babeera n'obuvunanyizibwa nti obukulu twamulabye era twagendedde ku nsonga gundi twamunyonyodde bwe tuna ekiwandiko kye twamuwadde kye kino eno ensi si mu nkukutu baba bamala okukaaga naye eyo najja n'abakubira eyo nayagala n'okubatiza abantu okukola omulimu gw'abasaserdoti n'abaawe kubanga bamugambyeko tetwagala bivaamu twagala bivaamu
1: tuyanza tuyanza dokita lulu ne bayiga tuli wano ku kooti kooti enkulu tulindirira kulaba nti noba dokita besigye agenda kuleetewo batagenda kuleetewo sigadde byonna tujja kuba tubikuwa mu mawulire gaffe agandadako inshallahu taala.
2: Ok, tuyanza nyo Haji Ali Mubiru, tujja kuba tetufuna mawulire agasinga kokwago mu mawulire gaffe agagenda kuba tewe wegatyo nga gaddako. Nga tuyongedde na mawulire amalala, poliisi ekatwe ekutte abantu abawerettera bataano abagambibwa okuba nga benyigira mu bubbi nga bakozesa ebijambiya. Bano bakwatiddwa era nga bakuumirwa ku poliisi nga balindirirwa kuba ate nga batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Ku bakwate kuliko muwanguzi Edi Kato Faizo Katongole Shafik Chinji Abdallah ne Tumwine Derikira nga bino bikakasitwa omwogezi wa poliisi mu Kampala ne Mirano Rachel Kawala. Katufuneko ku ddoboozi lya Rachel Kawala bwatyo ng'ayogera ku bantu bano abakwatiddwa.
3: Poliisi y'ekatwe ekutte abantu bataano abagambibwa okuba emabega aw'okubbisa amajambiya mu Kampala n'emirirwano ng'era bazudde n'amajambiya abiri ne bakwata n'emmotoka bbiri ezigambibwa okuba nti bano ze bakozesa mu kutambula nga bakola obumenyi bw'amateeka. Kino kiddiridde okufuna alipoota nga mukaaga omwezi guno ku bulumbaganyi obwali mu Kisingiri Cell mu parish eya Bunamwaya mu Bunamwaya Division mu district eye Wakiso ng'abazigu baalumba mobile money ne babbamu ssente zitannamanyikwa muwendo n'amasimu. Nga twafunye amawulire nti bano abagambibwa okuba nti baalumba mobile money eno bali mu Nabisaalu okumpi n'akatale mu Katwe One Parish mu Makini Division mu district ye Kampala. Abasirikale baffe ne basitukiramu ne bakola ekikwekweto mu kitundu kino okukakkana ng'abantu bataano bakwatiddwa okuli Muwanguzi Believer, okuli Kato Faizo, kuliko Katongole Shafik, kuliko Chinji Abdallah, kuliko ne Tumwine Derrick. Ng'era twagenze mu maka g'abamu ku bano abetwakutte we bawangaalira ne tuzuulayo amajambiya abiri nga bino twabijje mu Gangu Bissell mu Busabala Parish Makindye Ssaabagabo mu district eye Kampala. Okunoonyereza kulaga nti bano bazze beenyigira mu bubbi mu bitundu eby'enjawulo okuli Seeta, okuli Kawempe n'ebitundu ebirala. Ate nga bano okunoonyereza kulaga nti bano bapangisa amamotoka okubayambako mu kutambula nga bagenda okunyagulula abantu. Ng'emotoka bbiri zetukutte kuliko Toyota.

0: Obusiramu dieni yetago kutegerebwa okwekenenya wamu nokujitegera. Kati yongera okutegere dieni yo ebyotasobola kwekenenya byotasobola kumanya biwali wategere mu bukyamu ngobuuza imam mu program Buuza Imam.
1: Buuza Imam.
0: Ekuleteddwa aba SH Family Hardware. Ewakiso kukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur. Batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bei rahisi. Osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako sente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo. Bali ku noti 754-34-54-54-54 noti 789-745-54-54.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eno yepalo FM chikumu sambu katonyeze muenda ekulalio muntu wabuli jetu baweleza tusinzire ni waguru Odi Kampala 3 opposite Odi Kampala Primary School Ateru Dentwine House of Zaka Tubeba zaba weleze bibuzo vya mwe mu program Buuza Imam Ateda mwebali nyo kujagala mwebali nyo mwebali dedala Program Buuza Imam Abdul Hamid Kizito Msenza andage manyaga angendi nemkadu wa Sheikh Abdul Karim Mugendera Onono ye imamu wa Masjid Abu Bakari walieri ekagoma ate mutwayu fo jamaat shicha and umra gwe tulina yi bakade ba fabalonji abatusa ko programu eno ba SH Family Hardware walibasang walieri wa kiso bobo vene kayunga tulule wa kiso jakula ba ye kizimbe kisingo kubanga chiwambu nyo chiriko ogugambo gunene SH Family Hardware wa kiso kati chama ko nga akwata kukuberigenda ku headquarters za district awe nyini waluo omuzikiti muwanvu nyo munene nyo baguita Masjid Nur kati opposite ekirunja one hajaru na sirunjo ja waberira dala we wali ebizimbiswa beira isatenga byo birunji nyo ebya plumbing bibiri mu bujuvu ati bubango twala cementi amonji bamukutwalia ku site emsimali wajiri tanka mabati mifaliso sengenge lanji ya bulichika amabati aga bulichika emifaliso ne mu abasubuzi jiriko amaguba manji kwa bajisaze nyo nyo nyo nyo ebei mugende mujisubule aba hotels aba masomero na mu msagugo uweguli ekirungi nti bakukiriza okugula nabo account otekeko sente mpora paka luno tukiriza ekiroto kyo kankwesimu o manye bisingawo eri 0754-34-54-54 oba eri 0700-34-34-54 SH Family Hardware wa kiso ngabali kyo tutandika n'akanyomero ak'ebintu bituisa akamaaso natumanye nti mulimu empeera nyingi nyo ate oluusi abamu twesibane ku bintu ebyanga temulina mpeera kasabe mukadde wange balamuseeko tugende maaso n'akanyomero ako insha allah nam sheikh
3: bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أبطول الزابلونجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: ثم بزاء الله تبارك وتعالى وكبانغا جاتوا يسيكو جنجرة شغلام ثم سبا الله تبارك وتعالى أتوا بلونجي ولمو كونغيس كولاليرو تتاسو ببي أبو كاليمو Mpazi, ganda wafalunji ya watu uliriza. Waluo omu kubami ya ita kumulunzi wembuzi. Na mugamba, madha maaka minal ulum. Mulalo gwe, bichibyo inayo mkusinzira mkumanya kwa. Manyaba antuwa wafalunzi, baba ni Nevi gambi vya magezi binji. Ebili muhekima, evi juda magezi. Nadalo mtu onga akuze kumiaka, habani vyoku higa binji nyo. Ya mgamba, ninevi tu bilinga bitano. Uja kunyongira, echo kutano. Ya mgamba, ntivye viri wa. Ya mgamba, echisoka. obulamu bwange sikozesa bulimba ebbanga lyemmala nga amazima weegali amazima kasita gabaawo sikozesa bulimba ekyokubiri la astamilu lharam walhalali mawjud sisobola kukozesa kintu kyaziyizibwa ng'ate ekyahalalisibwawo ekiri ekyokusatu n'agamba nti soogera siri muntu ayogera nnyo ku bumogo bw'abantu nga nange nkakasa nnina obumogo ekyokuna la asi llaha sisobola kujemera allah nga nkimanyi nti andaba ekyokutaano kyeyamwongerako sisobola kuwakanya kyengera kya allah ng'ate kimmala allah akuwa ekyengera ekikumala naye noosigala nga era otoma okyayogera bingi ziba bampadde ekyengera sitoma era ntambula nakyo butereevu ono yabuuza ebibuuzo ebyo byeyawulira ensonga ezo namugamba nti kusinziira ku byenkuwulidde oyogera lakad hawaita ilma al awalina wal akhirin kugamba okuŋŋaanyiza irimu yabaasooka n'abalijja oluvannyuma naye ebigambo ebyo bitaano bitambulireko nnyo nabwe kityo muganda ffe omulungi atuwuliriza amazima ebiseera ebimu oyinza okulaba nga agakuyiwayo naye amazima gakutaasa bingi ate obulimba bukuyiwayo nnyo ekirala okwettanira ekigambo ekiri halaali halaali buli lwaba nti waali weewalira eddala haramu haramu taliimu kalungi konna wabula okunyika n'okukussa mu mitawaana emyereere va ku bumogo bw'abantu abantu balina obumogo naye buli lw'oyagalanga okubikkula obumogo bw'abantu jjukira nti naawe olina ki olina obumogo just allah akyakubikkiridde naye bw'anaalaba nga otandise okuyingirira abantu ojjayo kamogo kagundi ojjayo kamogo kagundi essaawa yonna naawe erinda ki ekiddako twebazenga nnyo allah tabaraka wataala ebyengera byabatuwadde tuleme kubanga tubamu abo abantu abawakanya ebyengera bya allah tabaraka wataala tusaba allah subhanahu wataala atuwe ebbanga lyonna okufumiitirizanga n'okulowooza ku bigambo ebyamakulu na
4: tuyanza nnyo tuyanzege omukadde wange naddala ebigambo ebyo tubuuliridde tusaba allah atugase nabo kakati kawanga sinnabaku kusoma kibuuzo kino nsaba kusooka kulabula bantu nti bannange betuba kutuyamba abantu omuntu wakutuukira omuyamba mwegendereze nnyo nnyo embeera ze entambula ze neetoloola ze kubanga waliwo bambi abazze eri mukwano gwange muganda wange mukulu wange Haji Isaka Muwanga Kizito munnakisugu wali eri ngaali ekibuyaafu bambi muntu bajja nti Haji Muwanga webalahamda webala kukolerera obusiraamu naye nange nyina ekizibu ekiti nyamba kakati bambi yadda agira kuyamba kujja waleti oba yakoze atya oba waleti nibagitwala kyokka nga bemuli kaadi ze zonna mulimu ebintu ebyomugaso sente zo zabaddemu naye aga sente si kikulu naye singa omuyamba kale bambi n'omuddiza kaadi so kati okuyamba omuntu ajjanga ayagala obuyambi naye ng'ataluusaze kukolako kiki bulabe kale mulina okwegendereza ensonga eyo mukwano naawe eyatudde kale lwaki lireetera kaadi ya muganda wange ono wano ku paalo nze nja gimuwa so yembeera eyo sheekhe gyetulimu kati oluusi abantu tebaagala kuyamba bane balowooza nti abantu bakyamu ngaera waliwo omwami abambi yayamba omukyala nayali agenda wazana naga nti nze ŋŋenda nyambukeno gurugubalaks nebi yatuka we namganti antwala akulwachiri we noteke ichibuya wali na atambula olwavamu ngamganti nsasula wamteka opposition ne ku police ndi nsasula ngakubendu umusajja ngawunga
3: police
4: ikubayambi ngakati okusajja kwansuze ku twabati twaganye na gwesawe mu ne yasuze ko kakati kakati ogano kunsasula okukakana ubigize amusajja anonyeza abamuwala sente nga muwala amutwala ku mitwala abiri.
3: Allahu akbar.
4: Ye mbeera eyo gye tuli. Soko
3: gye mbeera ngitegedde kikulu nti olwaleero ensi mwe tuwangaalira ejjudde ebyewunyisa bingi nnyo. Omuntu ajjira mu kifaananyi kya kumuyamba naye nga bw'okyogedde ng'alina birala byabaza. Banji abatuukiddwako embeera ezifaananako ng'ezo nga mu butuufu mutima gwe mulungi abadde ayagala kuyamba naye n'afundikira nga ataakoseddwa mu kifo ky'okuba nti ayambye afundikira ate yakoze eki yakoseddwa. Tubiraba nnyo ne ku mizikiti gye tuwangaalira. Omusiraamu najja ngenda mu kitundu bwe kiti weebuuza engeri gyatuuse mu muzikiti gwe mu kitundu egyoli
4: mbadde
3: ngenda kati noobuuza embalala ne kugamba bingi naye tutegeeza abantu nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti buli lw'osaba ng'oyagala kwongera ku kw'olina weetegekere omuliro. Weetegekera omuliro nanga nti ekyo kye baba kuwadde muliro oli waddembe okuyingiwa za amanda ago obugga kendeesa. Ehadiifi eba ekubiriza omuntu okubanga wettanira embeera eyokukola. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu okubanga akwata embazzi n'agenda mu kibira n'atyabayo enku n'aziweeka ku mugongo gwe n'anoonya abazigula n'azitunda, Nabbi yagamba nti oyo mulungi nnyo okusinga okugenda okunoonya ensimbi mu bantu ng'obasaba. Bakuwadde oba bakumye ono abakusingira wala nnyo era bawabbeeyi nnyo. Kiba nti obusiraamu butambulira nnyo n'okukola. Tebwagala muntu atuddewo nga takola ki? Nga takola. Ndowooza ojjukira ekyafaayo kya Omaru kye watunyumisa abantu bye yasanga mu muzikiti bali ku avikaari bali ku tasbihat nabuuza ate mmwe ya afu tutendereza Allah tabaraka wa ta'ala tumutendereza naye ebyokukozesa mu bijjawa atugabirira aleeta wana abantu ne batuyamba ne bakola ki n'abagamba mbala bbiri nga wano mufuddewo naye nti inna samaa la tumturu dhahaban eggulu teritonyesa golodi kukira temujja kutula butuuzi awo golodi akole ki ayiika awo ava obwoggulu mugende mukole kati mu mbeera eyo nti omuntu yenna gezaako kulaba nti okola onoonya ekyokkola weggyemu embeera y'okunyooma ki okunyooma emirimu nti nze nga nkola ogwo mulimu nga nze nkola ogwo mulimu ekikulu ky'oteekeddwa okutunuulira nti gumpa ki kasituba nga osobola okufunamu akasimbi akayimirizaawo abantu bo ogwo mulimu togugayaaliriranga. Aye ka twafunye ekizibu mu Uganda kankitwali nti kiri mu Uganda omuntu ajja n'akaaba nga anoonya omulimu ne wallahi olumusaku mulimu ali n'afuuka ekizibu. Olumusaku mulimu bw'ati n'afuuka ekizibu mu kufuuka ekizibu gwamutadde ku mulimu ate aba ayagala afune ennyo okusinga kati buli wagala ennyo okusinga mukama wo kiba kitegeeza nti ogenda kutandika bubbi ekiraba oba ogenda kutandika kuba mubbi ekinaava mu kuba omubbi lwanaakuzuula nti watandise okuba nti omubba aba agenda kukugoba nejjukira webadde ofuna akantu akakuyamba akayamba abantu akayimiriza abantu bo naye abantu bafuuka bazibu nnyo mu kuba nti oli bwakufunira omulimu ate ofuuka kizibu banne tubebeesigwa tubebeesimbu oli bwe bakuwadde omulimu ng'akufunidde omulimu gukoli mu bwesimbu tuyingirira mulimu ate kwagala kugusuula omulala oluyingirawo bw'ata apulaninga agusudde atya agweddize makampuni mangi agagudde naye nga abagasudde be bakozi betuleetamu ekiraba kati oli naafunikaaga nti kambiggalirewo ddala mbivemu nejjukira abadde ataddewo akantu musobola okufunamu ekibayimirizaawo ekibabeezaawo nga naye bw'afuna nemuba nga wenna muganyulwa naye bw'anaakiggalawo ye ayinza okusigala ng'akyafuna naye nga gwe atokoze eki kati tukubiriza abantu mwenna twebeesimbu ku mirimu gye tukola tuleme kuba balyake tuleme kuba balyazaamaanyi wallahi ensimbi z'okuŋŋaanyiza mu bulyake tezaala ate tolina kyogenda zifunamu mu ntandiko oyinza okulaba nti ofunye akasente akawerako naye wallahi ne bwonaagula ekizimbe nkukakasa enkomerero yaako tekagenda kusigalawo kubanga ensimbi teri mu baraka ekiraba ensimbi temubaki temubabaraka kati eyanyakudde waliki kukakasa sente zaaweddewo naye ono gwe yagijjeeko gwolowooza ekyo kiri muva ku mutima paka yaumal kiyama omuziza mugenda kusimba layini ate kufuna ndaga muntu ate genda ku bya poliisi ate genda ku biki bingi
4: program zonna yazise n'agenda ku poliisi
3: aripootinge
4: kubanga ate ekizibu ekiriwo nti olusi kaadi zino ababbi bazikwatako ate wabba walala wagisuulawo bajja banoonyagwe
3: bwe batwa
4: ripootinga
3: butereevu google bwakwatibwa kati bingi byoba omutaddemu ebizibu ebirala tulowooza nti kino kyokka kyoba omutaddemu kati oyo ne bwaba nakyayagala okukola musajja ono yankola bubi ekyo kyokka kikumala okuba nga ofuna ebikolimo bya allah tabaraka wataala
4: emirimu kati kitatambula buli kimu kitambulira kati ku
3: ndagamuntu buli kyogeraku otireeta ndagamuntu ndagamuntu kati sikubiriza abantu babemu kutya allah tabaraka wataala
4: nzanyo tuyanzeege abantu baffe bambi kambasabe mufune ekisa kakati ono abuuza nti kituufu sheikh kyenawuliddeko nga basomesa nti omuzadde watta omwana we tafuna musango kubanga nti nabbi yagamba salalah sallam nti gwe nemaaliyo byonna byakitaawo
3: hadithi eyo zezimu ku hadithi ezategeerwa mu bukyamu zezimu ku hadithi ezategeerwa mu bukyamu omubaka sallallahu sallam okugamba omwana nti anta wa maaluka li abiiki gwe n'ebyobugagga byo oli wa kitaawo yali tategeeza nti omwana byonna byalina byonna bifuuka byataata era waddembo bikozesanga bwabayagatte si bwe kitegeeza singa bwe kitubi kyali kitegeeza omwana ono bwe yandibadde nga afudde emaali yonna yandibadde ono agitwala okiraba naye obusyamu bumuwaako bubi omwana bw'afa bumugiramu kimu kya mukaaga nibuga nti tukuwaddeko kimu kya mukaaga ku byobugagga by'omwanawo kakati kino nabbi sallallahu alaihi wasallama yakireetera mu mbeera nti taata obw abanga alina kakutteko akatonotono ku maaliyo tonyiiga nnyo era tunakuwala nnyo nga tata wakozeeki akozesezzaako bwe baddamu okukozesaako baate bategeezezza nti byonna bikozese kati olaba Allah tabaraka wataala yayogera ku maali yabamulekwa emaali yabamulekwa erabirirwa abantu katugambe ba mirundi ebiri omwavu asobola okulabira emaali yamulekwa n'omugagga asobola okulabira emaali yamulekwa ne Allah tabaraka wataala yagamba nti bwobanga oli mwavu ng'obadde mwavu nga olabira emaali yabamulekwa falyakul bilmaruf lyako naye ng'olya mubusi mu bulungi sikudiibuuda sisikwonoona jjako akakatono ennyo okiraba kati ate bwe yatuuka ku mugagga n'agamba nti waman kana ghaniyan falyastafif Allah wanga akugaziiriza mu byenfuna emaali gyesonyiwe ono teyamugamba nti lyako mu bulungi yagala kyesonyiwe kakati naawe omuzadde bwabanga Allah tabaraka wataala agabiridde omwana wo kyamugabiridde bakugamba nti bwoba olyako lyako akatonotono so si kulya ate kukola ki
4: kumalawo
3: kumalawo kakati nga tuddayo ku nsonga eyogeddwa nti taata bwatta omwana talina musango kubanga gwasse
4: mwana
3: we maali ye olaba nemaali yennyini sente zino ezizo obusiraamu tebukukkiriza kukola ki kuzidiibuuda era ofuna omusango ozoonoona zizo akiraba kakati buti ate nga otaddemu kutta muntu atali wuwo sigwa mutonda ekyo kiba kinene okutta omuntu zambi kugamu ku mazambi amaki
4: amanene
3: era teriyo omuntu yenna agambibwa nti oyo bwomutta kiba kale kaleko lwakuba nti mu mateeka g'obusika waliwo kyetuyita mawani al irif ebiziiza omuntu okusika ku muntu okumusikira mu byo mulimu al qatl okutta kyekimu kukiremesa omuntu okusika senga kitegerekeka nti walina omukono mukutta omugenzi obusiraamu bukumma
4: emmaali
3: bukumma emmaali tokkirizibwa kusika kakati taata ono tebamusaako kiswaso kindoza kyekitera okubuzaabuza abantu nti tasibwako mbeera ya kwolera
4: kuwolera ggwanga
3: naye attibwe naye ate kitegeeza nti tumuleka bulesi aa amateeka galina omumukolako bayinza omumusiba bayinza okukola ekirala kyonna naye nga takose eki tattiddwa ono wetugira ekigambo kitera okuwulirika lwaki bagamba nti omwana otattibwa manya taata tattibwa ekimanyikiddwa nti taata ateeka kubanga yassemu khata kubanga kizibu omuzadde ayina omwana okukeera ku makya ng'atugumbula omwana we yadde olwaleero
4: webalinaye
3: ng'ekimanyikiddwa mu butonde katonda bwe yatonderamu omuntu nti aba ayagala nnyo omwana we era abazadde batono nnyo bayinza okusanga agamba nti atiisi omwana afanze nensigalawo abazadde abasinga byonna akola ng'akimanyi ajja kulekawo abaana si begule buli muzadde yenna akikola ng'amanyi nti abaana bajja kusigalawo ye yalina okukola ki okubasooka akatiisi omwana afanze nensigalawo omuzadde gwetuyita omuzadde abazadde abasinga omwana we byonna akola ng'akimanyi ajja kulekawo abaana kiyinza okubanga kibaddewo mu butanwa buli muzadde yenna bonereza n'amukuba awabi kukakana ng'akoze eki ng'afudde kati yensonga lwaki obusiramu bugamba nti ekikolo tekijiwa ona tabi ekikolo
4: tekijiwa ona tabi
3: singa ekikolo kikoseze tabi tetujja okikolo naye ate ettabi bwe likose ekikolo
4: tulijjawo
3: tumana watta bakaddebe atali kiba kisuse oyo mwana alina okuttibwa abalina okukola ki abalina okuttibwa kati mu mbeera eyo tugamba nti omuzadde takkirizibwa kutta mwana era omwana si kya bugagga bwe omwana aliko yamutonda era aliko amulinako obuyinza obusembayo ye Allah tabaraka wataala tokkirizibwa kuyiwa busaayi gwa muntu era nabbi kyatugamba nti la darara wala dirar tokkirizibwa gwo kennyini kwetuusaako bulabe
4: wadde
3: yadde okubutuusa ku mulala
4: wabadde oyogerera wenfunidde meseji ya mukulu kimvinvi lubbaano pawulo ng'agamba nti kakati olwo singa omuntu atta omulalu kubanga omulalu oluusi amala gasala busazi kkubo oli bwa mmotoka n'otomera pu kati yekyo kyo kiramulwa kitya
3: n'omulalu naye asigala muntu era tetukkirizibwa kubanga tukola ki tumutuusaako obulabe bwonna era bwotta omulalu oyo waliwo amateeka agakifuga teeka bulungi bwabanga abadde mukkiriza tuyinza okugamba nti atya katonda naye omulalu mu mbeera ye abaliko ababi bwe tumutta mu mbeera eyo obutanwa ng'otomedde kikimanyikiddwa mu mateeka ga sharia tumuwa diya basasola diya diya kyeki gwe mutango oguweebwa nga osa omuntu wantu bate tukyatunuya kya bulalu wabala tuba tutunuulira muntu osa omuntu kati bw'obanga omusse enzita ya mirundi esatu wali kibayita katil amdan omusse ng'okigende bano abalalu batutawanya dda n'omutomera lumu oyo nawe bakutta
4: kubangusi
3: ng'ogendiridde ottibwa newabawo okuba nti omusse mu nzita nga shibuhu amdi kyefaananyiriza obugenderevu omusse mu nzita eyefaananyiriza obuki obugenderevu katugeze oyagadde omubonereza alina byakwonoonedde kuba oluusi babakuba emiggo abadde azaawo n'okwata omuggo n'omukuba kati omukubi omuggo naafa ekyomulumi obadde okyagala naye obadde toyagala mutta kati ekyo tukiyita shibu hamd obanga agenderedde ngenderedde kyakumulumya n'afundikira ng'afudde kati ate wano naye mumateeka malala agalamula muwangamiya kikumi ngamiya kikumi zezisasulwa mu famiry ng'eŋŋamiya ezo ziriko obukwakulizo
4: zikuleeta buno obukozi
3: bateekeddwa okuwawo eŋŋamiya 25 nga ziriggwako eŋŋamiya 25 nga zigenda kuwaka eŋŋamiya ziriko obukwakulizo
4: nga kibeera expensive
3: kati wantuyinza ozizza mu nte kitegeera nakwata ente kwate eŋŋamiya esinga ku nte ebiseera
4: ebimuende zibamu bbiri mu ŋŋamiya
3: ndowooza
4: nawano zibatunda kuba kati zirimu miliyoni nga mukaaga ati nga si z'amaanyi nnyo
3: kati naffe tubala kya ŋŋamiya katutwale ekyo nti eŋŋamiya ziteekeddwa okubanga 25 ziriggwako 25 zigenda kuwaka kati endala nazo nezibanga zigoberera oyo yaba akoze eki bagiyita diya mughalada diya enkambwemu diya nga ki nkambwemu kati nabawo kyetuyita khataa omusse khataa mu butali bugenderevu

0: Okay. Bajita Pale FM Kikumi Mumusamva Kamza Mwenda Ekula Eryo Muntu Wabulijjo Mwebali Nyo Mwebali Dedala Jemusinzira Okuwuliriza Radio Mukirize Bali Musene Kiramusa Ekisinga Byonna Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nze Muzukuru Wa Jjajja Budda Muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, Kayongo, Hakim, mwana nzalwa ya Bukoma Nsimbi. Nze ndiye mabega we mizindalo. Program bajiita namwa tulira. Ebeera ya byabufuzi. Era tusinzira wano tukuba tochi mu nsonga enene. Eziba zigenda maaso n'okuba nti zitambula okwetooloola eggwanga. Lunaku lwa Mande twaluwaayo eri ebitongole ebikuuma ddembe okubaako ensonga zetutunuulira. Nadala kusaidia biyo kweri nda. Songa ate, tosubula kunyweza biyo kweri nda. Nga tosose kunyweza ansawo. Chitegeza mwansawo, mwino kubamu akantu. Biyo kweri nda, okubera guru guru. Ye nsonga lwachizi, nida chikezi soka. Tubera neba nafe, aba YPA. Aba kulabuli ya chisoboka, okulaba nga wachiri budi muntu. Asese tukako kuva awali. Abeko mutendera gwaddako, nga gwa nkula akulana. Nadala kusaidi ebye mfuna. Sebo tu sanyo sokura bako.
1: Kale sebo nange sanyo se okusanga.
0: Bitambula bitia.
1: Alhamdulillah bitambula bulungi. Mkama tumwebaza. Achatu tadeke chisaji.
0: Lady eno eulirizibwa enkuyanja ne enkuyanja ya bandu.
1: Yes sebo.
0: Nja kusabu babu uzeko.
1: Aba uliriza ba Pearl FM. Achikume mumsambu akatonyeze mwenda. Ambe baza okuje kumirako n'okubanga mujiuliriza obutako wa bulijjo. Erinnya Kalizani Amos okuva mu kitongole kya YPA. Nga mu kitongole ekyo ndi supervisor era nga kolanga assistant marketing manager ateranga mu YPA Agribusiness School. Esomero lya fe eryo byobulimi. Nga nze registrar musomero eryo.
0: Katuna nyonga situna genda. Yes, wala. Iri nyeri ukalizani nditegezaji.
1: Sebo, ndi musajja Muganda. Ndi lalugave. Ndi muzukuru wa handugwa. Era feba tuza baka baka. Yes, sebo. Katiri nyakalizani. Na sasi wajaja wange yali musajja yaruana Second World War. Kati bwe yali ave Japan ngakomawe Uganda omuko bantu be yajja nabo omwami oyo yali mukwano gwe yali muyindi erinnya eryo nga bamuyita Kalizani kati omwami oyo bwe yadda ye wabwe jajja bwe yazaala omwana namutuma erinnya erya Kalizani okujjukiriranga ko mukwano gwe so bwe yafa nezaalibwa nendifuna
0: nyabatakiriza linyeri okufa
1: nendi ganda waza era ndi wandika mu ngeri ya Luganda era gentu alanga sanne mu yange
0: Kalizani
1: eri ekika nze katende ne Kalizani ya mera nyu
0: kicho tulete dulu nakulwa lero
1: olwa lero tugenda kuogera ku bintu bingi byenjo tandika nabyo ne njya kwogera nnyo ku kintu kye tuyita mu luzungu bakiyita complacence oba okwematiza kye kigambo eky'Oluganda ndowooza okukozesa
0: oba okwekusa
1: okwekusa yes okikatolesa Oluganda olulungi tugenda kwogera kukwekusa na yenga tetunatuuka awo ngenda kwebaza abaganda bange abampuliriza abasobola okujja ku lunaku lwa Friday week ewedde mu members meeting era abaaliwo ne balabanga tugaba emmotoka mwebali nnyo mwebalire ddala mwatukola bulungi abantu baaliwo baalya ne tusosotola ebintu ebipya project empya twazifuna era ng'olwaleero kati tulina project empya abana Uganda baso abalimi n'abalunzi basobola okusiga sente nga basinzire Uganda ne bazisiga e Zambia era kati kye twatandika nakyo kulima muddo kulima pasture ngo mtu asobola okugenda okulima okusasula wano ne tugenda ne tumulimira na yana alima e Zambia ateko okutandika ekitone nnyo ne eka 20 eza pasture era buli eka yomuddo twajibalira milioni 4 nenga abagenda gulo mwezi guno bonna bagenda jigulira ku milioni bagenda kujisigamu ensimbi milioni 3 ne kitundu kati nongo omuntu akola bwatyo buli season abafuna abafuna mitwalo 75 keka kadde kamune ekitundu buli mwaka okumala emyaka 5
0: kozi season ebamu
1: omwaka tuna mu season
0: 2
1: yesebo era ninjo zayo za nomuwanguzi wa fesebo moto ka twajigaba
0: muruka mwajigaba
1: ono yali na mukisa koro bagenda omusoma nga wali
0: bwe bakusoma nga toliwo
1: iyo bakusoma nga toliwo
0: tebaji ku
1: moto ka omutito gubira nawo ataliwo kubanga kwa kategorizo okuba mu mativu nga balonza akantu
0: nga nanyi niko taliwo
1: na nanyi niko taliwo nga kati tugenda muno nya tukamuwe
0: kati mulindi tunajimuwa
1: tunajimuwa kasatu mutegede yegundi nebo abaliwo wetujiwaliwo abantu baba ba mativu ndala kitufu gwe bajiwadde mbadde tudde naye wano obwedda tunyumya bamusomye mpulira yesebo
0: mwajigaba
1: moto katwajigaba era emotoke yokusatu mu mwaka guno nigenda kati wasigadde wezi
0: biri
1: zokka
0: okay bajita pale FM 10 mu musambo wa kumza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo ntwala buterevu ku nsonga yo kwematiza oba okwekusa
1: awulwatuka enkoko zali ziliriddwa nnyo kamunyi
0: naye kali zali takwayo novu soko kade munga bo tandise olwatuka
1: enkoko zali ziliriddwa nnyo kamunyi nezitula nezigamba ni kamunyi nga tulidde nnyo mechi gendo mtu taasako chimu tuyigo kubuka nezita kamunyi nezigamba fena tupelewu tunabela ufena tajia sobora tulia netu muhite abe aje atuyigirize
0: bwe babuka
1: era yena gwe banakwatanga ne bamulya fena tujja kubukanga tugobechi
0: kamunye
1: tugobe kamunye nga bayita kamunye nete yagana najja mu lukiiko bamugamba sebe ekitulese ekikuyisiza tebamubulira mazima twagala tukusasule ensimbi otuyigirize okubuuka kamunye n'abagamba nti otyo mu mpeezange ne bamuwezize nabagamba bwe ogenda kubuuka osinziira

0: abantu nga balowooza nti obadde oli bulungi baako kyokola embeera ono nebwenejja nekufungula nekubikkula ekkunami ninga teri ekigenda okukuzaako engoyi nti nebwonoba olina embeera ekuleetedde okugwa beerayo n'awantu awalala wooteeka ensimbi
1: beerako ne backup
0: beerako ne backup backup eriwo ye YPA YPA olwaleero tuweza faamu ezisukka 2026 over 260 sigambyeri a 200 but over 200
1: zona zirimu mbuzi
0: zona zirimu mbuzi abawuliriza bapaalu bana babajulizi gendi faamu visit yasemba yo benagenda nabo twali ku faamu ya 2063 ezukati ezo ekintu nebo kijanga kifanana kitya bannange ne kirya faamu esooka ne kirya eyokubiri neyokusatu neyokuna neyokutaano omuntu bwana alunda embuzi newankubadde nga embeera eriŋŋange ewakanya etya olwaleero waliwo omwami ankyalidde tanzikiriza kwogera linnya lye naye bwananzikiriza nja mmwogera azze nga ŋŋamba nina 15 million million 15 zino singa mba nzitadde mu YPA ennunde nga nze kuba tageti ye ya myaka 10 kati netubala mubalidde ne mugamba mu myaka 9 nga tetuwezezza 10 million 15 zigenda kuba zifuuse 9 million
1: mu myaka emeka
0: mu myaka 9 ne mugamba ate singa okola 12 ogenda kuba olina 10 million mu 8 kati gwasalawo era tugenze okuvaawo nga kanyiza naŋŋamba erya ddala ekirooto kyange kibadde kinene nendaba mu myaka 9 kiyinza okuba nga kiringa ngaekitannabakolaki
1: kuvaayo
0: bulungi kati tukole emyaka 12 nze ŋŋenda kusigala nkola ebyanga kyali muvubuka muto alaga kalinga myaka 32 bwemugattako emyaka 12 agenda kuba ali mu myaka emeka
1: agenda kuba ali myaka 42
0: anamwena
1: ngaomugaseeko
0: 12
1: anamwena
0: bwekinaaba ekirooto kye nga kyakusula mu maka ga 18 million agenda kuba akimaze bye byonna ajja kuba abikoze bw'anaagamba omukazi olwaleero ng'amukwanye n'amugamba nti omanyi maama w'abaana nsaba onguminkirize nkuwadde emyaka mpe emyaka 12 ogenda kuba osula mu kalina 18 million tezizimba kalina eba yawedde dda ng'eriko n'ekikomera tumuwadde emyaka emeka
1: 12
0: so nga mu myaka 9 singa mwakitadde era stiru asobola okufuna amaka aga 1,900,000 n'asigala ng'era muki
1: abavubuka balinaoga nti abasobola okugafuna era nga gayimiridde
0: amaka gayimiridde kati wano wewajja enjawulo wakati w'omuntu amalirira obutaba mumativu na kitono kyalina ekimu ku bintu ebisinza okusiba abantu mu mbeera embi kwe kuba omumativu omuntu n'afuna akaduuka musole ampuliriza n'ebino ebigambo tulina okubyogera n'asitama mu kaduuka ka 6,000,000 olw'okuba nga bamuyita omugagga ku kyalo niyerabira nti lwali lwala n'edduuka ligenda kuba ddwadde bwali lwala nalo ligenda kulwala
1: amanyo ga bana baze okumulaba nti liziki yange eri wano
0: wano okitegeera abeere wansi nga teriyingiza lwaki lirwala litandika okufuluma okumujjanjaba naye ngaate terikola kati agenda okuwona eryali erya 6,000,000 nga lisigaddemu 2
1: ng'ate n'abantu bintu baba tebakyabira bamu
0: nga naba olulikalidde
1: temukyali
0: bintu naye ng'ate omuntu emanyi ti neriyo abasajja abafuna ebizibu n'asigala ng'ali wansi naye nga mwebuuza sente zazijja omusajja ono takyakola naye emmotoka akyalina amafuta gaayo naye abaana bakyasoma lwaki ng'akyali ku mulimu ng'akyalina amaanyi yatuma ensimbi ze katabatu uliziza chemba gamba toba mumativu na wawo today toba mumativu na business njyo ulina ba mumativu ngomaze kufa kubanga tatu cha inache tukubanja
1: abamte bachira benga olunga anti tu kubanga bamba manyo kuga ba mumativu nicho ulina ni baba kubiriza
0: ndoboza ya chavu na kubabu bi
1: Ii.
0: Uli msajja misira.
1: Ii.
0: Omanyi nti no ezimu ku business zetu singo kukumaza business za Katonda.
1: Mm?
0: Ezimu ku business zetu singo okukuma ze business za Katonda.
1: Mhm.
0: Bobango li sheka mutufu oteko okubanga omanyi abantu abali mu muzikiti ne mutachalaba mu balambule.
1: Eh.
0: Nokulaba abalala abasobola okwega taku buisilamu na mutu babulire bategere ki?
1: Edini.
0: Katatako lecha haba mubi nyo katategu wa mtu. Ule waka funda yeka agaba customer katategu.
1: Kekaliko ganti, si kutule ilo gana, habari mguno mzikiti abantu banaba mara.
0: Bamara. After all, tuwa guzimba nuku kwa guwakorachi, guwakwa. Nyo ino kufuwe kulaba, ngabana abazari dwa.
1: Bategere masigidi.
0: Bategere masigidi. Ate bategere dini bajinyuele rinu. Katabu nwa vako, notu mwuri ya mwala mwetu olonde, bategede batia, amazima gano. Na mwuri bako kolechi.
1: Na mwuri bako gobelele.
0: Katulaba Katonda yeye tagaba customer. Atali mamele, atasababu yambi, ategwe. Katichintu echo, echo gamati no, matia neko olina, ndoza ya chavu na ya buka asiri. Kono mwuri ya mwuri ya nanga akugambe echo. Bano mativu naka Katonda kwa mwuka asiri.
1: Kalizani atabusi. Ndoza ya chikafiri.
0: Nyo. No kuteta. Kati oteko kusimbule chigere ochije uri.
1: Olabenti nyonge dekontia.
0: Nyonge dekontia. Okuro wazanti gubulichimochi mani. Okuro wazanti gubulichimochi koze. Yendo waze kulote woku gamba. Nti gubiviesi viveko. Biyoina vingange vikolachi. Ebi kumala, biyebile te daba saji abakuru, betuwa la banga mchalo, betuwa lituluo zanti bali wagaga, ngurwari lali mugu yumba. Gusita miwe guti gusiri, ngigwa gala mugu wako, akadie, ruachi. Mubisera wa yalia ino okonge lato kore le nyono, okonge lo kuteke la teke robo kade.
1: Ya sule nanga.
0: Ya kube ndobo kasozi.
1: Akandu wako kalizani kaina, weka, enjo, chintu chekanda ze.
0: Yes, sabo.
1: Abalimi, ababira mchaleyo.
0: Hmm.
1: Eni miroteba amuru salo salo rumu.
0: Mm.
1: Muba mwe nsalo salo ezenja ulu.
0: Ezenja ulu.
1: Atenga buru salo salo.
0: Mm.
1: Echigendele racharu. Kurembe kamazi.
0: Kurembe kamazi. Nasima wano olusoka. Nagena nasima wala uruo kubili. Eni miroteba amuru salo salo. Lutaiza mazi. Ye mkoka akora mu.
1: Uruo.
0: Katitoki za wapu kuko na kuru salo salo kuyitamu.
1: Karizani.
0: Manyi twakula tulowoza abantu abedda bali balowoza mba baganda babi simanya abana bo mukyalo baba babi ekiretera abana okuba babi bazadde baba bera bamativu nembeera mwe bawangalira abana omwavu azala omwana omubi
1: soko kadde mwako nkafunulunje
0: abazadde abazala edda abazadde bazalanga abana ababi nabazadde bo mukyalo nakati bazala abana ababi lwansonga baba bamativu nembeera mwe bawangalira omwana yakavula bamusimba muwogu lwaki tagazi wenyindo alina okusoma omungi n'okozesa amaanyi mangi amulume
1: kitufu
0: naye omwana akagamba ngu obulamu azaliddwa mu bulamu obuli
1: obudonkaliko
0: obuli wadde waddeko nga n'omuzadde ona afuba era endabika ye yawukana era omwana gwojje Kampala n'omutwala ekyannamukaaka ababiri bano baawukana ekibaawula okimanyi wali wafuba wali wazukuka kusawa omukaaga alioka agenda alime toba mumativu nacho olina ngenda koze sakagambo kokoze bonoba mumativu n'otula otudde obwavu bulinganga mukoka
1: wobujja kuyita
0: bogenda kujja kukusimemu omwara
1: omufureje
0: omufureje ogenda murunda mukyaro ogende mudwanga abantu bati okusitula abaana bo
1: abantu omanya abantu abo mukyaro bayine njogera oje mukyaro ngundi nga waguse ngabagamba okutuse
0: okutuse mbere Mbele kumanyiza.
1: Kome wabu kusimye mwa mfureje.
0: Katia batu uliriza. Obwavu tusobola bugoba.
1: Kaliza.
0: Nga tuyita mukulunda ne mukulima.
1: Mm.
0: Tusobola okulunda embuzi. Kwanga YPAA obukugu wafe webuli. Ne tugoba obwavu.
1: Nga tusemberero kunzi kakalizani. Joni na jina badeyo. Nga tuogira muli na ngamba. Nkulira ne basajja babe embuzi. Bada bikaba ina sede. Tinga baba na.
0: Atele mugambe baziyiza. Babanga atuulira. Eh? Zo sede tuzikola ki? Tuzilina.
1: Era bwe yangambye ekyo ne mubuuza. Wali oguze ye embuzi. Na kugambye abasajja walika ina sede.
0: Na chikatiriza.
1: Ninga na iba na chichi. Tuba ile longa mbulido bagamba bagule mbuzi.
0: Kati yaze mu lukiiko lwa kamunyi. Sagala avemu nge nkoko bwe yavamu.
1: Agano kubuka. Ngataluuza ayize.
0: Kati oba oyagala ovuganye ne kamunyi bwa kuyigiriza okubuka. Sinzira obuke. Yonoko mugezesa. Ogenda kutuka ekiseera nawe obere mu bbanga.
1: Nkutegedde kalizani. Olinga ganti olukiiko luno lwaka munye n'enkoko bw'olugeraageranya kubina ebyammwe ebya YPA.
0: Yes.
1: Bano boobuulira kati nti banange mugule embuzi
0: nkoko
1: ne batazigula.
0: Zenkoko.
1: Ziganya okubuuka. Naye bali mu lukiiko bawulira.
0: Naye bw'oba oyagala kamunye aleme kukomawo okulya kamunye bwe bwavu. Bw'oba obubuuza nkoze ntya okukuwona bukubuulira ebyokkola. Era bayo buli muntu ali ku programu eno ng'agiwulira tagiriko lwa nsobi. Ayinza okulowooza nti nno njiguddeko bugwi. Naye buli muntu Katonda alina we yamutegekera liziki wajja okuyita akole ki agaggawali kati obuzibu buli bumu kubanga nkoko.
1: So ng'ozitegedde oganya okutandikira.
0: Kuno eno programu tagiwulidde mu nsobi. Mukama yagimutegekera nti ajja giwulira abeereko kyakola.
1: Munjogere eri eriko abuuke.
0: Na yeye buzibu
1: kalizana babu.

0: Embuzi echali kumitwalo 75. Mm. Katate kuno lwaki soso wazza. Buli mbuzi embuzi gyesoko okuzaala mwaka ogusooka. Tujigula emitwalo ameka?
1: Eh?
0: Atano. Jeddako okuzaala buno obuddako.
1: Obuddako.
0: Kabaka mitwalo abiri abiri. So nayo esigala yiyo. Gojja n'embuzi emu kontrakti wegwerako obo ina meka? Obo ina nnya.
1: Mm.
0: Kati okusala oli waddembe okuwulira bino. Nokuwa tu rupa pula nopeni. Newe saini ingiranti nze. Nja kubwa muavu. Oba no saini inga wagamba anti. Ntandise waliru. Lwa utandika rotu ogendo gaga wala. Nebi ogendo kukola. Migenda kukucho sizo obulamu. Okuma nyebi singa wongaba namba isimu. Eno jengendo utandikira kwa ya office. Funa wawa andika. Nji kusomere. Ogenda kukuba kunamba isimu 0 3 0 0 0 0 asatu munya. Eno bonoji kubako. Weta gimitu walu kumi joko kufuka memba kati ugule mbuzi zo ya gala.
1: E namba jibadiri mukaliza.
0: 0 3 0 0 0 0 asatu munya. Ngenda gabe yangi. E yangi, osoboro kunku bilo vude vona. Osoboro kuweleza meseji. Osoboro kubipi inga anja kukubira. Kubanchi manyo, osoboro kubanda chitufu nga sento zina. Eze yunga kukuni yunga tuwe ina ya time. Baile nukwane ya time obovunanyi zibu. Okaizi?
1: Kaizi.
0: Having ya time, it is a sign of being a responsible person. Ya time and data.
1: Kwa ino kuwa kumkutu.
0: Iii. Kuhivi ni wakili kumira kundi chini. Mkumira kunamba yesi muziro musamvu, tano musamvu. Kuminanya. Ana muemu. Chinana mumuenda. Njidamu. 0757 144 189. Okumanya bisingawo nja kutanya nja kwanjuliriza ensonga tuzitegere tumanye tubuse tutya.
1: Okay, kalizani ndabika nkutadde.
0: Yes sir.
1: Kankuleko gende nkwatagane n'abasirikale bali awo wabweru balinze.
0: We wawo bagamba.
1: Wede nabo bali mukuuliriza.
0: Bagamba nazino bulungi
1: ava mudiro.
0: Ava mudiro.
1: Ahegundi jibaita batya.
0: Ekiyo nasaba.
1: Ndebe kuti ziringe bili.
0: Sebo eriemu mobili.
2: Madam, webale kungondeza bulamu bwange banango okwoze ngoye tekyali kyangu gye ndi. Naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna.
3: Lwaki? Kiki kyakutuuseeko Maria?
2: Banaye madam, okuva lwe waleeta Wi-Star Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna.
4: White Star Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo. Awunya bulungi era ayoza n'atukuza. White Star Magic wanjawulo ku ngalo zo. White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
5: White Star Magic sabuni obwongo w'ebyewuunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidico ayongera ku byewuunyisa bya mukyala wo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.